0: te wade chi ufri wa mani ni nyina mu a na so chi ufri wo so wani nyina mu a ba mu atsamfo ni mu a sasa e bi ma wo so
1: need fm new
0: me wade di ni so sasa.